Sydney. Stia de time ni la cae si pace. Si can lang dito, si can lang. Arar me to ni ua. Control me to ni la. Shit.